年轻人吧，当地马沃的送个年轻人，格亚第是莫那了年轻中国多送些给别国个黑下去些了。啊，但阿祖格亚人工的承诺个这个啊，主村的人家那样，阿人民集中有个你都木子个。啊，但对等等你对等伊路里里个格亚看的同等啦，门口门阿子个莫那个年轻中国那个那帮的人，急忙有个那个年轻中国去。啊，但格亚看的人家那莫那了年轻门阿伊中国那个年轻七十个人呐。Achi de chiki huan gogui guan na tishkor ka xibxia tong tong zga ngoshtu di juyi la. A da mo nang da ingi na wamitra ka ga di tanga khirtin tepko no ga nairig zgra. A da azuq sang lama nian cita, a da xinhu nian cila, danin kwae ki nian cila, cang kuqa nian cita jindi ni dmo zgra. A da azuq yaar kan da ingi na cawa hajang chi no gartab ka nir ga yang anguchi manga yi jirni. Dima cika da azuq sang ni sayang jocin towa dang galanshir chi no gartab ka da naijin da tukun jongsa ni dmo zgra. Gayaar kanda ingi na nye manga zga kikzi sa yu ga gomsi yoni. Huyin jugi na da shun kyuqa serjin randa, dani ojaan kyuqa la suqan tungu nunda da cawa yu gunu ga xe tibzga jiro ni dmo zgra. Da sirgin dhirga ingi na ngarcha manga zgin di nima cika da jirshi jang da ni dmo zgra. Dishtabga ingi na da azi cali gali da tangi ngarcha si tgi na da sanglim ga mbatan da tuku je manga ungu ni dmo zgra. Dishtabga da azi tishye cita je manga tungjin randa, yang na da tishdi gangcham ga wachun da mayi na da jinkam chamu ga donim da tuku da urlaga tibi da tangi mo nil nian cin da lungsan ni dmo zgra. Dima cika ingi na akchini saka ga na bara, dina rungu da tigisn guzi jo ba. Morgila di borchin guwa suqa gani cika uni umirta ga gaxan ni ga da jo cita galan cila ang nyuranda dugun zhungsa ni. Dima cika ingi na da umi gaxan ni di nian cindan zhung ni dimuzgra. Gayaar ka ingi na sikhtu nangi ura nga chi gaxan ra ganglag maayi digi na ginan da yang zhung ni dimuzgra. Huyin zhugi na bika xean nugan chotin lagshi ra dani tig zhung maxan wa suqa gochil xe bata wa. Dima cika da azi lawaan da yang inchim ga maa guna digi na ginan da zhungsi ni dimuzgra. Da dima cika gayaar ka da ingi na arnguchi hachin abzirju mungnu gartab ka da arkang nam la suqwa gungu ji yang da azi zigezgar dami daunun da maa guna zanga. Da azu gayaar ka da ingi na nir ga yindag niko ji zigezgin kini. Dima cika da niya ka sama sa gungu ga gomshi yo ni dimuzgra. Gai de li pung da di narangazga de tang minnu ga ganin de lungsung na Arimguq niwaan dadgu jishina songa daidangi naishin naatsu zhungsa ni dimuzgiru. Arre, dan dur diwshali yungu na da moonil ngunguq shepir nangig nga ingi na da dursnangi gu ni dimuzgiru. Xchig ingi na xuguin da rangna mazang ni dimuzgiru. Da azu xuguin da rang songa lirmik xaagnan dadgu chigbur jir daidangi da chigdik cil jidan yuni. Azu cangkuq nyanchan dadgu zhungcil jimangan yuni matik. Da xuguin da rang songa xingni ga zhucita dani lanchan dadgu jim tonjo ni dimuzgiru. Gani ingi na azu nangtur dadgu Сангмай жүдір. Қысымінгі на та чинилдың дэнбігуіні ңасу жүдір. Ре таң дұр дейшәлі үңна дейчатара мөнін дейхтығышылы жүрі. Та жіндің мүннуға нанцылдың өшіңдіңна дейтуғдың мәнчей жүнді хачынғы зуызғыры.

Jayang jalam thik-thik shtik-ngay ga teling ka tang panchini khang dek war ka lam dum da yotsil denjigde. Jalam thik-thik shtik-ngay ga panchini khang dek tang zorgan rawar ka war ka lam dum yotsil denjigde. Jalam thik-thik shtik-ngay ga zorgan rawar tang tani tawa chondak chik dek war ka lam dum da nayang kirge lam lego satam buga nang sil kang mazg kang raga pukilam tang pogni pazu di war ka nayang lam shik suyo ko satam uga tish tawa ka tartani jwana zabzuin jo

0: Riyam khana ba dina war kum dani chun dimdil kor ka sanjir yin ka ta ju itna sanjir zan dum zo ka nyen hune na mo jib ji sheb ji la ta tse ka lang kor tang ma chog bi cha pap chan tsik dum zo ka
1: gali ka bi shi ri bag ji la
0: Jirda tiga ga tsai vizhanyi nax sarangul pi tsitun shang chinif jibde tiin jimdil todim chachibar akhini hirtung shang ura zhigna nirtung nirtigil erda nga wara shang chini yungsi tsai kong langkur tang machog pi mang ti nang chun ma jibji shibji yo pa tang lo na chihi ma lo dan chi tunga tang lo na chung hiti lo nekhar zabzir isi kuk

Sekang lang kura tang machok ba ti Sekang lang kura tang machok pe lagan chirp chayar tali yin machok ba tang Sekang lang kura tang machok chi pa Tsona pa tang mungangir jayang san dimdil todum chi Chamchin drabdil ngonjir shungwa pa tang Chapa pja ji chapa pungkun chi Chamchin jayang chi Chilgirin korga chi kalawi todum malga nam chi gini Sekang lang kura tang machok ba Tangkil pshi pi kalawi shanchi nangkil tang Pshirul kang ta yinrong kalawi lagan chir Laryang liyan tab chaywa pa di Tatung timga ka lang kura kore ni lam to chu Zil lagachir 매퍼 똥을 아니니 다 특진 나무 샤지르스 고가

0: 大东的拉坑个健康大人们等健康科学松修节征战争等健康团队节人同文节的征战争等积极者比绝对能征战的几个得了给征战时呢从文节健康松修等正多个南节的节所以们单比了人太个人管不了些 Longu tami rung la chulung ji gim tsin chi chewa sim jie shang chin jing yin yi dang nga li ke chewa sim jie tab ji gu ni la gung cik bar shi di. Tuk ta war sim di jian kim huan lan zhug ba dang jang duk pi ji jian chung shi bar din jian kim jie rung dang nga li zhug bar shi.
1: Adadigabi 님들 종치르 땅 중거 공진 초파산 즉 디냠데 냠글시니 예루 땅더니 남바 나츠게 겐금 조든 르글은 셰구 베샹 상친웅거 나그준 동 없어서가 담질 땅 대화 땅 종득 가니 지디 정슬 수게 제기능식 셰구데 나츠노 마치 워트인시 베랑툴 고모시 Nyantindi kira alakhinga mahuwi mahna dang machin gokungja nagzun kikim dootam songchu pasuwa nagzun capsil mahna bzhaga rangani kya shawi nyamnyung dang dreni torgang ta shkang tskpa dang mojanga rachya songchu bshi bi tamjil nyamchu shi. Nagzun danglangwi jendunga nambi korsung khipsha dhagkhan jangdung dhi chapil shi. Shegi yingi sa shili jenkhamdra shi bi jyotun rmu jentun bi shang. Shi bi yin thongsir ni mandi zasim zhungi ki rangshung zizhung ngon shang chawar rga shang gokung songwi ziwa lhamil ligbar jul. Shegu li tatung jekham kori danglang shabshir rkhla darcha zha shang mandi zasim zhungi l songchub shil ngana danglang wain shi bi ngishchul jendun yike nang. Shangchi yunga rmba sosi gongshin chukpa zanzig dang gongshin chukpi nagzhun na chungwa donglin rama la langchi lhagsim ki chengi jengi la songchub shi ni ryakib zilang shzo yinbi rangshung songchub sa chi maalag nyam de zikhtin che par rungdag shilgi bi bokil dang.
0: Adatgbi zi nga nyan golgo rga rangshung khil banma zunga hkab dang bi zonghun shtagma dang hkab ni bi phisim shtagmi sobri gangchik jandar di marg lisil ra barangu sam. Jandar shegun da zung tanga tanga zung mamang si zung gi so zhub shi heng zung lop su jui tanga zung rigni li cili kur yang zhug nian chen ju ji jin gan zhub shi ba yin la zung yung jia lop zha chung zheng zha sim tang yan lag rik kag shi sim jia loma zhib jia ngab zhi ji jandar la shi gor sim jandar zhul ban ma zung wai yu lom zheng gi gan zhi qin bi ya nambar jian ni jia ki go mu shi jandar ji ji si rima ng tig zhu nga ba da wa o sir ji shi jir Tere nga tsuru jia ka toba na mri mbaa par rigli. Jishuk jian jandar chul ngi rikag la xi jin zhug bi riba yosir. Kamdiin jandar ji pisam tigmi lhubri gangchik jandar kabdang bi jandar zhubi nyamnyung zhir zung shang. Jandar la mangtu gu bi ni cil dar janshik cangkur zhir gal la. Lo cui jia lo zheng dar janshik lo cui dang. Lo zhichin nyamsi. Lo zhichik jandio pomin jandar. Manzheng thomi pomo sugu cangkur mangpo gan ni Sosur ma ngan zhen tang yen zhen, jishchik zhen jen zhen lig gar di, zhen dir di marg lisil rawa sugun zhen ra zhen i pel. Zhen dir ji tatung mgsil tankil shi ba na, lo jizhin nyamsin zhen dir shi di, ngay par di wamil rima nishi gi la, di yi lhubri wamil gangchik pe ji la, rongdag shi ba yin sir. Nyankanam ba, tang di shugbi sanjir lintzen shi char sung, lintzen di somrig ba lamo cerang tang somrig ngan kar wa, sonum cerang tang somo jil. Darkilwa shiglu, shichib darkilwa, ghanchig tserang tang sunum rinchin yin. Semgun jatang rinzin roma ni jishani, tadimushi.
2: Ngatsu jima tangne zung, zachim ngatsu tang nyamda yu.
3: Zachim ji ngatsu letang ngang car zung zung vir zung shub shijin yu.
2: Zachim ji shimang ji jirsi kegang tang ingin tangkla shi yu.
3: Zachim
4: Dijin Yan zashang sebi nyan kundukpunan ba, kyanan ba, kumzang a, darta kechik nyanlum tanjoji.

0: mandi nga su sorhun jangdok nyan tingkang urkala long tingga gang zhong shalang gilay sinigin. Lensin de ngin don zin tang suom chikshil nga gavzang nam giligin. Terang gang zhong shalang gilay sin di nang samsa cerang tondrib laga danshi idal tangi. Da kirzang nyelum patin yin nuga ni rinpo chi se gu no huitam da zhir zong dal tangi. Si ki chok ni rinpo chi tang rilwi khtam se gu no damu ga lang zhizg tang kiligi. Lang zhin ta tang ril dal tangi kirzang ga ni tang rilwi kavda zga yang gamang zga yi kiril. Tana shuni nga su lensin ar ngi gana ashki yu yil.
1: Khtam tang khtam zi ni sim tang sima bich. Tun tang tun galang ni li tang li gdab chuk.
2: Tsong na woshka la long tim je gang jung shen lang lensin la nyan bera ga si shi.
0: Ya gan lak demu.
3: Demu.
0: Atikna gan lak tero shawa ga tesung ga war dhani nga chanda tangli yano thiji chi shi na yin?
3: Ya, kosong kosong.
0: Atikna ta gan lak nyelum chino ga ni rinpo chi se gun ga huitam de tawar chong gina jashi lukpa po namba chong gina yung lukhandul khanda che go ni, rgabse yang shi ga thob go ni, tamo ga huitab zgiri. Ta nda zhir chi dal tangi tero nga lensin de chong gina yung ta ni tong dewe jo shan de yung gina jashi nyanko namba. Nyan shi kalam da ni yung sama khabda zgina zi dali gergin laga chan de ni mo.
3: Ya, go.
0: Tegana ganlaka tenanta ni rinpoche se guno huitam daga shimshi kadachi thumaga ganhura mayil ka kone khabdazgina?
3: Chiri na achu khawa chanla shetsur yuka. Dankar sambi li so, tambi chi chi sam so, ta achu chik yonu li tang samnya. Li tang samnyi chi nyeshika tseshok chabnar. Ta uchi gantashi na ni rinpoche ga mali rinpoche nda xe, nda chan. Ta ni mali rinpoche nda Rambuchi ga tongchepu, taa shangchuk samchuk Rambuchi ii zini, taa sham nyongji ga rigni ga malagandari. Daindang na, ni Rambuchi ga taa mali nda xe. Mali nda Rambuchi ga tongchepu, taa sham nyongji ga rigni ga lopso ga malag nda chab yodni. Daindang na, wu kaa jenga gangta xe na, taa ni Rambuchi taan, mali Rambuchi taan, taa ni sham nyongji ga rigni ga malag, Nda sambuta, chiki la, tanchang rarang yongwa. Chiki man na, chiki man ni, chiki yotang na, chiki yotang ni. Tainang na, nda sambuta, ta, lorji ki chabjin rangmu na, ta u kaa chen ke, ta rambu chi ya namasamta, ta chabiyo ni tamukta wari. Na u murigitang, dogin togang ke, murigindala kuwa lango na, jana ngopchozi ya na, rangi rangmu sango na, ta ni rambu chi tang, mali rambu chi tang, tetang jarwi, Ta sham chanji ge rigni ge sopsu maalagin de tiyo ni tatamuk tabare. Dendang na huaryun zindan zaga, tunchiya zindan zaga de shimari ni jin soyo bari. Shimari ni nga ge shi zina ta zamba zina di rongli ge tunchiya tang huaryun zoni. Di tang na marzi zhignu di rogli ge huaryun tang tunchiya tin zoni. Choka gangzi khwal na ta shimari tin chopi tukman jo guche pura ta umri ge zawi tunchiya tang huaryun jo gom bapsa. Rigni ge gjit kisati shimar nyay bi jim sen chi ta te jiri oni tmu ta gre ta indo na ta ndogin thogang na yonu ge tayu ge ta mnam ba ta ni tayu ge rigni nda tham chi bu ta ta na thumi ti ni zong ti ta nirm bu chi la ta ni ta rim chi ti sa wa yal ka ta nyang lo tong chi wa tm ni yin ge ta na rang gan so na thuma ni zong ti ta ni ta nda wi rigni te sam lu mong zu ta ni yin Dalu kashi zin hana, gansu kilka, tonli ga daji zawa na nudungzga, anga na da zingi nang na, ta nornaka kocha, ni rambu chi, ni ga kornda yoga. Dendang na, ta gansu kilka njaryo ga, shangli ju ga, ngo chanambi da, chin dish korni, tep tang, yang na dish korni, ta hui chazi di na, ta kochi roga la, tamo zini tangindi, ni rambu chi ga hui chanda, ta pasum sukwazi tani maare ra, Ta kong tar chang rungu tsam ni, ta shukdum zi jin ni, ta ni kub ku, ta hui chan dhumu zi hatang nung dhumu zin ya.
0: Re. Ta tingna gan lak ni tang dhevi hui tam da hanoi na chukot yahan shik ti arjin ta rangi kan nende shimshi gan lugu korum daga choni, ta nende rig tang pani, ti han shik sol thorgang nende vik sa zhang kyaapsik kukur dhungi tani ra yang gilun zga maa zga yo kira la. Tingna gan lak ti ka kurni khabda zga na.
3: Oya. Shorjing shatang yin na, ta ni ti la rig nandu, ni ghar, ni nag, ni ringhun, ni mar, ta ndumu yin rig nandu chatsi ki yu ni.

0: Chichi chimchil shishin batir ngachi dokhir shishin yod echik sentam
1: Yankanan ba thangdi ajik sentam shibi chambi nang de dengge ji sengjang na chowa de shang jil shiba de she ji yin
2: dang yun dang mang chu nam ji hong a nyam shib ngang jerim de Zhongsib jia mang zhi zhi gun zhi zhen tang madul kori gji chung ga lila zhi ba tang. Gori nang cang ma nyam da da ni ga zhul ndam zhi ga tang tun li phe ji jia jing gui la zhi ma lu shi jin li. Cho lu wari ga rang xiong ka da dewa rin bi tang san zhi ga zhi jia nye zhi gi zhi jia qian bu gu ni mang cu gu nam rang gil ngang a dewa rin bi li tun so su ra saab shi gi shi par ka lung shi ni. Marig so su mang cu gu ji xia ba cik tu gu tang zhi ba tun tu gu gi Tamung zik zhen dang nyam zhul chul rin tang gang yin zin shikin tang yung a dang pi ji jia zhim ji ayir da sa wa nyam zhul taba shi yul. Shtaymu wa ni dag bu war tob tang jir wa di mung cuk dag bu go ni sa jir ba chun. Cholu ka ji jan ji dang zik zhin gu zom sa shi ba dang to ta war sim da mung cuk lam shuk jia lag lan ni cil di shtayn kil shi ni. Among la sham dag shi wi tog mi sam dan di dang zik zhin sha wi jirim shu wu dang shuk yung se khyab da jik yo.
1: Zhongsib dang roka da dang ga se chung mang zi saab dung da dang wa. Da di xin hai zung zikur tang zhung da la chon chi la dewi shi kori ga zang xiang doi kong dang zhu lam zhal dag la dema da ga dung la zim chi kong kong sem la zhui ji dewi dema zi da di di chi ji cho wa lang zin yo. Rakhig zi dang ma shtung zi ga ngab jia ngab dung yo bi nipur de sirin da na Монцла мошинг саргул имбатан тонли катур имба тэмун хамжур дунчар либа нагжин нам шейлэн жимба мангцуке юмбам нюачике гангл мангпрын чалиуба сижин лойлин гонбашгири ниртун нетгли дасын бедангур жанчи тэнзгэтэн дэн цолукэт чүн юни чабдыл дансан цончил деви шави лангша тамбрыжгни джбуга нитбатан мангцу сарсиг шейба тонли ларсу шейба among tin ta chul songa ji jin chung xi ni deng zi zhen dang tuan li ji xiong ren ni ji ji zhong su da bi ji ta bu mo sa ra xi ni
2: ge chu te le de bi nang ti chi le der ye ter zhong wi zai gu pe ni deng yun le shi ba dang de mer zam nin chen zai gu chul ye chi ren li ji lu su deng lin xie de ji de jia ke jian de xi deng zhe meng jian de xi jin chi me ba zhe su de deng ni deng ge gua zheng xi ba dang deng ge song la nian ba Tengge jisen zhongwa jijie chapsi jie rung tuk jishtanda dang. Shetib tila dewi ayun hankang ni jie kongma dang dang yun yungji necha di hui tongba dang necha la ngijib sheba. Ndekhi che chung gangmang di ni wajia kanyi jie lam ni jizhuk sheba. Amangtun amangji tongba dang amangtun amangji ji sheba. Amangtun amangji tukshu ba ji jinchung shi di mangchuk nam zhungsu pe ji jie dagbu ngomar jirta ji.

0: 요. 후해용기 제지르 톤치르 폐지 산충가 링근 소원나 폐지 공사 지그니 다유제 통콩나 조고 자르수시 버 네트바당 냠질 리니르당 냠마질 폐지 제셰트브질 멍초고지 케른주 케르트브셰비 폐지 강을 세와당 데비 사콩 코리가 르그차데 톤리 폐지 제게 희스제니 멍초고제 초와 말리 대생 제튼지게 데리지셸
1: Tārta nīrdrīb shē tāv ārāb tāng rāmbā, jīgījī nīntil ngāng nīrē lērīm nāng jīgbā tāng tōnchū lā gīndil shē jīng yū. Drībū tāng, gōngsā, shāngchīm jījī huayib chābdil tāng nī, dēmdrīg drīb cīl jēlīg sā tōng ātāng zānchī tāl jūbī mārmī lū tūg zōnī tā zōng nī pējī tāng ātāng gīndrū tāng. Shokho, ngō tsil jī ndēmzig shī nī mū nīgā sāmchī ngō zān mārmī lū tūg dēwī ndēmzig dēnzhī sārchīn shī yū. Jangsuya rukchurin zikchin maangil zondan hartag siide, duendilin chankur dang, rintilin korlu suwa, shanglin chankur yoshil nyodrib dang, cheli shanglin chankur shabshi rakag zikni, mondab dang, dilin rizh chigjanji lejib ngonjir shungyo. Shangshig dekag dang, rintil siide, canrig dang tanbi, demzig dang, nambi yagnoncin gochi suji, lagzil sojung sheba dang. Chetta marna sanzig xini, tamung demzig denzhi jindanji dodam songchunga ngankarta jigde lolagji tuncildang shbiga kagtag xii.
0: Namung yongbu parvi talum yachir dangni shangsa lawa dang tamunga congra lawa, sorpil rawa lawa sogja lezhi lakinda dangni tamunga yanur yarsu xeba dang shigjir gi demungla nyanjimda lega gojig xide. Mengcukla rengchim jie guanzham da yongpa parwa nguanjir shung. Saab jie gencin la de ni shengwi zhoshil kengso, shengli deng yekur jie leje chargul zhadig la ganda deng sheng, shengli denzig deng jenkim zizhung tongkong da zhil shi de, jitil tunli namang janda peji tongwar mengzhi dambu deng. Sertang dewi tunjil peji canchungi shengli su yinbi dongi la kengzig ba deng, deng zikchen la de ni tunli su runzan ba deng, Tunli ji mengcuk shigbur dungwar ni chajang. Dewi tamu huanjir ji nangni gilhi la gilhbal shi ni mengcuk ji cuwa ngarwi jishjil da jiriyo.
1: Cholu ka ji janji deng zikchin ge lagalan stan cik na dagdag deng zikchin shawa di. Mengcuk ji tunjil deng cuwi shuk gangji chul nyamsi shi ni deng zikchin de yigcha ni ngishu ji shuksa juba deng gaysa ni nyankur da juba. Mengcuk je chuan ni tuan xiang, mengcuk je chuan da jubba ji xia ye de li. Janji na suomi je cai zhi xing mambar, a mengdun je tumi samdun lagalin darwi xie zhig ge zinsa xig yin. Zirim deng zanzig je chabsi je gencin deng, zanzig je gencin de jishung ge pan ni deng, peji je gencin de jirwi duanyir tablim xig li. Janji deng zig zheng ge ne chila wu. Cholu ke je dewa su sur mgin tong taba deng sem ji cur tabi njerwaan zhongjin yu la. Leishil ba deng mengcuk jen dewa ngarwi nchang teng deng zhongsib ji xiong ngarwi pan ni che wa. Tunlin peji la ngarwi yechi dan ba. Mari su si mengcuk je semba ngarwi jigjir xiong ni tamung zi zhen deng, tamung ji xiong nyam chul ji je zhongsib darba jen cardig arim zhen ngonjir zhongjin yu.
0: Nyang kalan ji gong de cengmi nyan ba na Tengge ji senzheng na cuwa de shengxil jiba de yin. Nyankanamba, di cugyo gengge da tengge gengzhong ser sam lencin tongcim da ninzho, lencin di zomzhig ba kuantar gengjil deng, zomzhig gankir wa sonum cereng deng cumohjil, dargilwa shiglu, shichib dargilwa gengzhig cereng deng sonum rinqin yin. Cimgun ya deng rinzin ruma ni gin donzin shiba yin, dadimushi.
2: Tuanjil peji kinti zawa la, denzhig yartun kinti rmangzha yin.
3: Dhirga rinshinin bir jihdi shi, kazi nurjini bir jolki shi.
4: Si na nyungzim dim, zahshil cadang shtan.
3: Si satsul zina kubabi, si lhamayu na ila kir.
4: Ajanur longshchinin zongzhong sama chhegse maqtong.
5: Zhuanchung ne zhigjigin, chhezi ne mocayin.
4: Dan Beijing ji dizulub jigni yin.
2: ཁྱི ཕྱད དེ ཁྱི ཁྱི
1: Yankanamba, Chetsu de Muina, Terana Chestiga Dajibi, Tib, Dentan, Yarziga Dajibi, Tinni, Wosiga Dajibi, Tinni, Yenla, Zanyamari, Shunitandi, Tosangir Lins and Lanyan Brigapsisha.

야 형님이 듣고 총총소 지난바 대모이나 다스타치적 산지 능진반된이나 초롱우르크 롱첸그 세주디츠러가 땅카르마치 탐비 땅구스좀진비 나총시비 가츠크 타통림친 나기나 듣고 총총치에 리톱그 듣고 보자지미야 나 듣고 총총성마게영 나초 터몽떡응노그 세라 총총디능 앞시기 됐더니 땅텅덕 나총시비 가츠림친그 아리스라 리리진 정마그 년종어리와인 Hari, tana zhuku chung chung changmaa ghi khesil dhtar da di tsi ghaera tuan tang zhiri. Tana pu zhar jim ghi nga zu narsun tang zhilwi xipi nyang ghi tong tong zhig jir na chamo zhi. Ghaerka liib xiong namdaang caur jir. Na nang ghi ghaerka jib zhin zhuhnyim ji ka xi rin. Ma yug jim juan zhin na nang ghi ghaerka tang anyi si mi lam. Chakub sarin dig. Gha zhang ilu yung ten rin dig. Nanang ga gayarka jibzin ariyang, yin yang, ngarang nanang gayarka jibzin marjiddun jayinam, jimtsin na ngarang nar sunshung. Hari, dana chukku chongchong mongaz ga yang diin suruan da yujir la, ganghtar ngarang na dungu shik shepirindul, ngi dungu yi tsakir jangwa shi. Shkangwaan danwu kinang tatsi, lagba arhungan ganam lasang, nyaka shik mbi shung. Ngala metuk jay shung, ngala nriwa man shung. Kassil, namni tuk jabzi ngarang gungpa shipi dungu shikshay parandoglis. Hri, tana po chaar jimga ndamuga shipi hiyangani jirgunuga jimtsin chasgayin zitangna. Shipi karga nasungu korim dilakani ngarci chansukka tanga nangsil manga zi ghanika rig naga koi digiyunga rimzin lhobjung yiri. Lhobjungu korim dilakani chukku chongchong manga zi gharka angla techin danda, sannang chijin danda, takshiga manga. Gangtar zhukku chongchong changmaga nyanga zhigma nang zhin ta nga tsu rangni la rangnanga piksamri yuji na ta karga jorhnang da yang karga jorhnang ga jir yuga damuga tabxi yang siga manga. Gangtar zhukku chongchong changmaga yang lhubjung ga xatang xurni rangga lanji gan juantang ta xiju ta ngundun yi ju pama tang girgin tam jika yang di shiwa gar tak chan yu ta siga gachi nang gan gang chan zhin ndur zhe na zhukku chongchong changma jorhnang ga guni car long shong guga. Ri, dana zhukku chongchong changmaa ge shibda nyuan zha, achi nga wa simga ngunmai lan diga tanga yang lakshi lakshara zhiga nyamchuli juil. Zhukku chongchong changmaa sanang maashjian nyuan go. Ri, dana ji lakshi lakshara nyamchun maashi pi yaar huan tu, liyamchun ngunmaa ge chukka lakshi di yang jira zhungwa zhiga na, zhukku chongchong changmaa zhamchin zha me la. Gangri zi tangna, damba huan tu ki jir na, dun zhe ba tang dhishil tu, nora jamchun khsir chuan na, yishilu gishi ki nama zhukku se gunung dar. Ri, terengga lakshil kanyin zitang na, yuandan adan na jiwukin maadi par yang rangnyil nda, jirdin metu yang rangyang unwa chanchi chukshin kuwar tase giya. Ri, lakshin da chukku chongchong manga zika hulu ranjo jir samga. Hulu manju nuga chukku chongchong changmaga pu chargim tang lanta darung tang chikndun juye ko. Yuandan adan na jiwukin maadi par yang rangnyil nda, jirdin metu yang rangyang unwa chanchi chukshin kuwar tase. Hari, terengga lakshin dan yina yang chukku chongchong changmaa ge ghanar jib ka longwa maashkara nyenbi waka jili jambi nola nyar yunga riwa yin. Nga tsi jambi nola ndashtawi lakshil maa zi suknyiri yina dazul hubjung yinan jaga chi xtum zhigo yina gab yinan jaga xtamshil shepi hikaw yinan jaga xiga panchin ngichin zi tukuri. Ri, tainu chenge nga tsu tmo lakshi tsiyo la. Nyama ri la tsiri zung gangshi ninja tsungwa na tsikya ma li kongta chil zi. Tmo shi jizgo ka, rang la gipi yuandan di nyama ri la tsiri zung gangshi ninja tsungwa na tsikya ma li kongta chil nang shiwa nang zin te nga tsiyang chungti niwi li ta tamu yi ri. Hisha ga ka chung nyung nyung yi da tangi hisha manga zi jangju tata shi gachi nar. Hari, tangna chi shuni nachung shipi gatsi limtsina nga gorgi yonu ga chanchung sambu ga ta riksil ganggang zga chadgi yoni na rgdi zgi chichung uchu chuyi. Hari, chanchung tungu mui jina choki tingjit. Choki tingjir gana nga yang po uchargim ga bama chandibka langnu ga shila zara achin thang se kono ndara ayang shi chika langnu ga rungla chanba zgi cheta gorgi shiyo. Chanchung niwa tipa gar chika nga shijung zgra nahtam zgi. Garchung zhigi cheta gorgi siyo. Jigti chanba rigpi garkunga nanga ta nachung shipi jenghi ga choni nanggi si ta nachung shipi ga chikgu
조금 총총 소위난 자그 능기스 다루그 토르지가 시고노그 도쪽 참아먹이다 등이 니시동니 뜨글이 토르지가 싱킹그 도쪽 용안 팔비 샤치 산듬세고노데 르그디즈기 세주이 ti hanchin injina shisim jilug ra jinduna ga nu gu chu chong chong sama mgi da tingi shisim zga yuqwa nangi se xalashil rang jin da nu ga shisim zga che ta go ji si yo shisim ti ka shang a chap she ta sik ri ta na ji ji ta ti su yo tang na lem chen hu ma ga chu ke ke ta ni ge ke len ja yang chu chong chong chang ma ke zga ni nda mo zi a ta li sha ge ta tan ju ju yi jem chen chas ga zi tang na zan ji ga ki da ka zan ji ge gong sung ge shkam de ta 저거 총총 정마그 어랑어랑그 린다 노노그 리까 어랑어랑 아다니 난조난 도노그 나님그 저거 총총 젠바 티 한치니 아다 어랑니크 정난 도노그 시샤 어랑니크 타난 도노그 후이차 다 정마 저 어랑니크 디슬 자드기 예고즈기 차르즈가 예고즈기 됐더니 공성근이마니우 던지나 시그 아다인지나 돈유코고니 조르는 거고니 자주다 다시 개치 아리 드나치 티츠 담쟁이라 텅디 나총 시피가 체크 찬총 동우 조기 딩질 그나시 주일

yang yok. Azo sonjina kirgi ta abraina chuqu zigina chuqu tigraina chuqu namugsha warigshiga manga. Derin chapsa seni namuzgi chichung chuchuyel. Ri chapsa se gunu gandan jina kirgi tag chapsa gurgs tuni. Rangji ke shankhar sakal ta jina jalanja khelongjing azu wojung ge sacha. Gana martu mini tamug suchigsgir ta suchig kuambu gi tap kirgi tap suchigsgire la tirana kirgi kamsara tsonung niga ni kirgi jong yi tamni ajint chanjem ge ta kirgi zardem ge sangna yangna chigshimna yangna sa khung ge na ni ji da tingi chanang na yang kirgi nya ta ra kirgi kya tamni tamug ni sling yok chamu ta kirgi chanjem a kirgi zan zan da za ge yong ni kazi injina chadang nani onugum bargigra azu nyarig tichuni bawagirig dandayinguk da loriga kirge da ngawani tikiwar ngilatimita tingi kirge siptang jina shati tigni chitamba namuri siptak kirge injina yang azu da azu shiyesi kunu chawagirig dara kirge ginyiltigni sochigzgir licila ma tigdang chang chung dinni tigdang chang chung gizami onug jenga pachir kirge shiwa tang chungni kirge chala rangni Dilakani onongar jenga chewa anishji yoni tamuzgir. Shkanglag zhu dhirmu yoni, jigma chani dilaka rangni, banduk ngonag yini, uumara sipi banduk ngorkya yini, chanangni yinjina di jinta rigma tamni tamuzgir. Kirgi chanangga kyaarsil shik shaag. Dhinu jenga zhu shtara jila sukanda soma chega gochi kawa, taa mixi yinda jingi datangi nasi chenpun zhunga, ndanjina dhamil khekar thangwaan dhinangni chasiz yokasina, Chanang de yijang charg la suga ni jabi shiwa pagna ge pagna nandawa yopa simchin chakir yungwa mgni da zheng jambar shepa deo shi xung yuk. Dienji na kargi da chapsir yang na chatzig digshi da yang sirk. Chapsin dienji na rangji ke sukchik shkwambi ilgi nu jengge yakib gan jiyul sukchik songchib mangtu ge chola gudu yoni zhongki jingi namang rangjin ge mangtu maru gu nang ayang kargi gudu yuk. Tashi khuran banjina kirgi yin chala yonu ga jin chil lhanu zanu ga kongsa shtogni tamuzgir. Uchi suwar kwaag nangani chabsi manjir tang aruni na kharu ngar shiji sil nipi khatig sil la suqa son yoni tamuzga suqchigzgir. Ri, dana chukku chongchong changma ga tangdi rigbi karkunga shkalam ndabjili da tangi chabsa se gono ta gayib chamuzgi ni na khatu chamuzgi ni na Kirgi namba chamuzgi ni na, kirgi kengzgi nan tsoga yu ni na, tila suqa chichi hisunga, dana tsangmagib jika manjuku. Dana chukku chongchong tsangma, nanggi si shisimzhi yu ga nugu chukku chongchong tsangmaga yin, haranga pasa payi na, ndihtawi suqchig, jenga harga manyung ni, nyam mazhig ni, kiam caru ga suqchig rata yu na yin, chi di shiftai da ting, dilang puu jarjim ga chichu nyam chuli nugu, chapshin da nangzhin, yu qazgancha hijara, chichi tsotazgishigo. Ri nyangniwi chukku chong chong tso di tsukka gengge tangdi na chong shi biga slim tsangyang dong tsumda nin chukren ta. Dana chukku chong chong tsangma ge zanji ge gongsang da fshil da tingi rang rang ge ga nu ge hui cha rang rang tang lan de li tup ge chukku tang lan de nyam chi ga si mo si jin an da. Di han chin ni yang chukku chong chong tsangma ge hi sil tar da ngi war de nga tsu na chong shi biga slim tsang ge na nga chukku yon nu ge hi shan da tsangma che de chukku chong chong tsangma ka ta li. Taan jina zomzhikwa ge che te jina mungozga de di da tingi chichu nyam chuli inar. Di chenge chukku chong chong changma ge yang di chukku xisha mungozga ringa tambi nolan jigju. Taan jina sama nang zin te ringa jina taan jina xaali yang na tsimli nyinga nang tamgan chukju tata shiga gachik. Hari tingna na tangdi zomzhikwa tang don zimba po jarjim zomzhikwa ngan karwa larja jahi nora cu yin. Darkiwa tamzhin cu shichib darkiwa ganchak tserang sonmarin chin. Atsulim tsin jima gato ni yang jirtik yuyil, dhukuchang chong tsangma zanjiga jahidil ngju.

Yaadkoonan baadana darta dirangil eetsan di chanbaag nibab loorgan rambi dangaag chanbaan di naasig juil daga gongnin chamjur shiwa nang zinda dirangil loorgan rambi dangaag chanbaan di nang ayang ngar zinda jachi nyamkun nambi kaparan dar nilin juil. Titangna nyamkun xjiga ju drawar ngan dragoonar drawan dar ngawu changma lan dabin rikhsona dab loorgan rambi dangaag chanbaan dabjili dalib sharga ang tongo tobyuk. Drawa vzilan dabin rikhsona sharga ang niwa tobyuk drawa xima lan dabin rikhna Sharga ang samba tobyuk daga lorgan rambi danga ga chanban dagan jorm lirim dehta vizgiri dani chanban de shtuwa yoli chanban de naashik ji sergo nazu lechin tatung kanga kalam de kapar tonga khorayong chi namba ga kapar ndar nilin yil lechin tatung kanga kapar ang chung thirgib danak chik chigsum yirgaksum dan rangara thirgib danak chik chigsum yirgaksum dan chigdani thirgib danak chik chigsum yirgar ngaksum tingda shu yin ya dani lorgan rambi danga ga chanban de nang achu jin danga kechora shayko nari yung napshi zora shayko nari Tanghui Kargongzura Yigonari, Lakshil Khologa Kargongzura Yigonari, Dianchini Tsumba Bura Samchi Nginzin, Dahanchi Gajwu, Dabjul Deng, Nyangag, Dani Lor Jila Sukwa, Nguanjul Deng, Zhangzhen La Sukwa, Gangla Gangcham Ge, Jiga Nanzum Rangwishin Ge, Hibshia Chirgiri, Dibnyong Yonari. Hibshia Zo, Dibnyong Yonari, Dagab Lorgan Rambi Denga Ga Chanban Dinang, Jindang Ga Shikonu, Dani Chanban Dinga Mixil Ga Dornang Yigonu, Chanban Dinga Nyangonu Zo, 찬반데 년이 용나 지나봐 돌아 참으고 도비자 참으고 욕이야 야 찬반데 지리달이 지난 비다른 아직 히타 초르타 고타 삼칠 쳐서 욕 리드가 주 도린 저클이 친가 잠지 클이 친디나가 마치 냠거 хуйглогри елзише ю хинаян та карцан тэрэнди мгслм торжига кёну гэрчингэ чу янда танд тави нандунд хцуур гачин ди тэгэ ян хуйглогон дэвжига чив жагтан нутэр хитина улорин рамби данга гэ цамбан ди нэ та чу тобжон дэ янцам манжог нэ ял я тэгэ улорин рамби данга гэ цамбан дэ жили дали жачи нэм кнам батан санта ян чи бэсэг твар нари твар рнгазу эсиг ян твар нга жачи нэм кнам батан санта тобжон ежи сэрнэ ёна лецэн татон кэнгэр кэлэм ди капр тонга хо лецэн татон кэнгэ капр анжон та набацу пажир хижир самгэ ржендэн гэ чу хорин жиркэ лецэн ди нэ ата нимах чи га чу лецэн танх чи кэнэ ара А та маңазық шекуну мыцылгын үші үшчерна өркілі лонтынғы тақтынғы лейтін сосу үшкілім рейсанды қшигірелі. Дігі лейтін сосу үшкілі чинан бағы сүйімцар нарсанды маңазық жығы еңір. Пачырды да налым ашшағы еді өжірінді өк. Томыз өре я. Дігі лейтін дөвжілі дәлі үші жұварың арта жүй ел. Kharkung ichi zhukshil. Kwipa yundan gynir dambi gantab shimba dirib zhin zikonu. Daga cikirkan ganiwa aqsamba niga, aqsamba zhiva niga chigi kharkung rguk. Kwipa yundan gynir dambi gantab shimba dirib zhin shtapu zhangtang arjian zhungu chungdi dhagdab zhin si chaga zikonu. Cikjil holo ganda kharkung ila atabga ya. Daga jindan leitsinde nyangonu zhigina da wagachig yujir. Ngonmangi cikjil holo ganda kharkung ichi yi mafshil. Cikjil holo ka khatsang abdondangini o ndar zomba posizg zamchi li nginzin ikabchiga. Ari, o nginzin ikabchiga na mannan razgingo. Cikjil holo ganda ga nangdun. Ari, cikjil holo ganda cikjil ichi utomuzg shaktar ngonma. Re, daga diringa jawa tongo mo dain. Jawa ganiya mo u. Si golaag rangkurag chig dichul dareesi. Si golaag rangkurag chig dichul dareesi gono. Dayin, jawaag niwa. Jawaag samba mao rjinjig yegib jayo ka. Tachu rjinjig yegir ngonjig rjinjig yangjig dagar ngonjig yegir ngawk. Rjinjig yegib jay thambawk. Yangjig yegir ganiyok. Dagar rjinjig yegib jay thambaw undi achu rtaga gaywa dayok. Tachik shaykuk. Din choni Njang pa se kunu tiga rdugda shay guga njang pa se kunu njang tiga rdugda chizgiri. Tani ogui se kunu tiga rdugda chizgiri. Mangtsikinda nigi rdugda shay guga. Din choga chwa rngao moji na rangji ka ta jakab ka shtzatam ka nyinmo da lori ri ga rdawa tiga tsi tizga ta khtankili yo kasi. Rangji ka uzur jakab ka shtzatam nyinmo da lo ri ri ga ardawa tawa ga tsi tazga ta tankili yo kasi. Jawar ngawu di tsarsung zi ya, jawar ndar ngawu ga dilin kina ayok. Kipa yondan gana dambi gantab shimba dira zhin se konon da
karkung yi juu tayin. Din choni si go la ga rang kurak chig di chud tar yasi gono tayin. Din choni rjinji ga yegib jiga rtag ga yiwa ta chi muzir yasi gono tar. Din choni njang pa si gono tagar dugda ra, ogi si gono tagar dugda vse juu tayin. Dani er nga wa mo yin jina, ta rang di jakab ndag karga jakab gar tsa chum ga nyin mo nda lo reji gar dawa tawa ra cita gobrgi agtan kili yuk. Ya, chawandar nga uga jilin hina ayoka naba chuchona. Ritata lechin damjig dawar dichul karma mangpo mek dichin gata chenambi kaprandar nelin mayin yil. Achu dichul tongtong zaga nga chawar nga da jigim jokwa zgi tina da nyankan zgam tsonub shenar arche po zga marajal khabar da chawar lan demni lechin garkalama shigin zgam tsonub shenar da jig yil chimna zga yonga mek dichin dichin gata chenamba ga kaprandar nelin mayin uta yin. Dana chawar nga jilin da kharsif shen tamna yona jilin shen juga dichul yok ya. Kipa yondan gana dambi gantab shenba dira jin si kono karkung e jura si kola ga rang kurak jig dichul dara si kono. Dani jinjig yegib jigar taga ewa da chimu zgri si kono. Njang pa si kono ra ogi si kono tagar dogda shen juga. Tani Jakub gar tsaatma nyin mundu lori rigar dawa tawa ga tsitaz gare isi kunu tari. Ya tani jowan da kharsif shet tamna yona dichul tamzin gar kalam jila kwa ngi karcha samcha tamba gaju yil. Karcha samcha, karcha samcha ga dichul tir. Karcha samcha ga dichul fshini yin karcha jya tsarta. Ya ta karcha nyeha yoka ya. Ya tani dichul tamzin gar kalam jil tani jilin hina yona. Jilin ta jiga gala gula izig mani makhi ga serna yona ngi chinan ba jilin ta jesa tanga ndaga ni chwa riri ga jilin yantag sha ju yil ya di cho damzin si ya da garcha simche char song sikti dana chu jilin ta chinan ba sha ju yil derin gali cindab jili dali chu chwa ndar ngaw lob jong sikil kipa yontan ganar dambi gantab shin ba derib jin shtapu zangtang arjenab zangpu chungdi tagtab jin si chagas shtapu zangtang arjenab zangpu chungdi tagtab jin si chagas ikonu cikirkan xambab zhawa nigan dhiki karkon gok daga si gola ga rangkor xchig dichu taris ikonu da dichu nikar zabzir si gola ga rangkor xchig da ninzhigani dichu nikar zabzir ya daga jinjigib jig artaqa yiwa da chizgirib zina ga da wa sa ndab zhu Push, nga, ma, a, ndaxambu, mush. Tani na, ra, la, ndaxambu, manangsh. Po, mu, manang. Damu gaxam ga yiwa yuk. Ka, ta, wa, sa, po. Nga, ma, a, mu, na, ra, la, manang. Tani njang si gu nu tagar dugurda, shtug nuri. Shtug pa, njang pa gar dugurda, shtug pa ri. Tani ogui gar dugurda, ta ri. Ogui zina kichiri la. Ogui gar dugurda, ta ri. Tagi jakab gar tsaatim ga nimundu, lu riri ga ardawab jigni ga tsi vzir. Ardawab jigni ga tsi vzir dekhtan kiliyuk. Jakab gar tsaatim nimundu, lu riri ga ardawab jigni ga tsi vzir. Yadgu namba tagi derin ga lor gan rambir danka ga tsamba ndavjili dadi echu trawandar nga urta ju yiltani trawa gzan ahta ju gu tichlumik. Dina Mjigin tar derin ga leitsindam sunu shachina gzamjigara kiyo ko taga gzamjig ga leitsindab jili dali chenan ba rnyaymu gziz ga lakshjihtir da gdawaaf danzin tserin ga langanu ga xsig ga lakshjihse konon da tatanga gzamjig ga lakshjihyin.

0: 야안자시덴비년군족분안바최초디무인나다르타체적년름든존선반드네초군의정족년층캉오글롱친지와능친지포냐게타통글린생긴데릉거잔직글린선들라영인군진일나첼롱로마긴 Tina talu thorjik ke tisula yung thona ni nu cheng ge dun zum ba che rung roma ge yang talu thojik la shen keng ge thoma nam ge jigra ni arang ge ni wan don pe le kang la she ta pi wen den she ya tu pu nam ba tina te gong yang dun zum ba che rung roma ge gle tang gle yang a dong nen su ke lig chi cha nu ba zi go ri gil de tang wa nang chen je pho nya ge len chen di na thong yul tina ta ta tu pu nam ba ge yang da de chi chi gen dam na nga chu len chen de la sen shi nang ge yul la Tina shuningi dergung galen chenanga godgi yonuglig chetig chena ma ngochuzga thongthongsgil thumra anyangbum shamge anatang ma sipa yindina sergunuga mangle shitang parba doma ge larin zejung serguniga leng shig doma chuge chendasim zombi glishgnen serguniga mangle shig chakhang metugra bimchu chenige shankar shamu serguniga leng shig Pemu doma ge, yu pama langgu nima da sergunuga menglesi. Serchen cu teng wde chen yuge, go tengker tonggar kijen chen sergunuga adonglesi. Tongre vamu amangchular jisil cukpa ge langvi, pa akeng guni gjigso yag sergunuga serighi. Stamchen chike, yangyang chike mudum de sergunuga menglesi chi godgisi yule. Tina chukpo namba ge yang tegung ge war nang chen je po nya ge tatung ge len chen de jil de tang shu ge lak chin de tag arang ge pa ma pen che ra chukpo chukmu zhuwa cham ji lak chi se kar sam na yang nga chu tatung ken ge kabar ngang chang te ge wden chi ge jisim ni ge sen den ar nga tang te ge wden chi ge jisim ni ge sen den chi ge te ge wden chi ge jisim ni ge ar nga xim tik ge kalim de kabar yung bar yang ar ga se she Tina terang ge len chen de chi thumar go de yo nu lak chi Anyangbam shamge, anatang ma shipa yindi na sergunuga manglende yin. Yadina tatayang chukbuzga nga tsu tatunga kalimde kapurton yoke chi chukbundiga kapur nilansgil. Woye chukbucho dimu?
1: Selamatoma, dimu yina.
0: Dimu ya chi huanchu, dina deringa linsandi chi thumar kodgi yonu lakchi anyangbam shamge, anatang ma shipa yindi na sergunuga manglende yin.
2: Okay,
0: 안양범 샴가리 티나용 쪽부스 끌마 카프톤 다치 쪽분디가 카프니렌라다가 만테테 망런데 로뇽이 주일 왜 쪽부초디모
1: 어 고트바 디모
0: 아디모이엔 티나 쪽부가 대금가 와능 챙겨 보냐가 타퉁글 렌센디 치 토머 고드게 오늘흑치 안양범 샴가 하나당마 시바인디나 세르군운데 세즈갈흑치 커지
1: 어 체 고드바 쪽속기비 리콘용가 고토용아서 끝내엔
0: 거든치
1: Nintu Jimmy Nanga, tapi dah taksi tu mani ke nyamling ke tonglin di yunna taksi mengenawa ke.
0: Are, lewa zina te are cara kuni yang debi ke retak chule, are watun tayati na, lensi cik nanga di tonglin ba cik leng ngani ko di ina zge zge insim zge mari, di na cho zimba ke rewa cik.
1: Kegme ke mersung ke tanaga ni di.
0: Yeah, I'm not sure if you're going to be able to do it.

0: ala thar chika mangla kongrong zga chika lulung gari wa tara gojri lago.
1: Oh ya ya.
0: Ya tina nika kadimu.
1: Ya ya.
0: Ya ya. Ya chukpa namba tina chamdani nga chi nyam chika alama parwa roma ga lharin zi chung sergu nuk liang deyang ronyong zgigil.

Ya, chukpa namba dina tongra vamu mangchular jesil chukpa ga pa akhan gu ne jigsu yig sayurgu nu sayurgandi lakil nyemu tang chukwandiga degung gawar nang chanje ponya ga tatung lencin shtongcham danin chukwa. Lechen di somjig batang dunzin ba cherang roma tang, somjig gan karwa cherang jaki, shtakilwa tanjin cu, shtachu shtakilwa ngangchik cherang tang sunum rinchin ikin, tang jimir nga cu titir njel dadimu.

0: Chomchindara. Jengu shesum je chomchindara.
1: Chomchindara.
2: Zatsi denbi nyankun chokpo namba, che tsu demu ina. Derngi nga tsu chongun wokkila longchin chi, nanzum gandhi chen chi rikzi lenchin, chongchin daraga lenchin nangne, lanzum shongsong. Che nambi ti tarde nga tsu lenchin dala sanshin nangno, rga si yil. Nga derngi lenchin donzimba, che rong zoma yin. Derngi lenchin di nang dayang, donzimba che rong zoma ngi, che nama shtanghui tang, sheba, amangli, kahig. Adonglai tsukho kodik siyo pi, tsangmi ariri zhin fshita nyambar gatsi shi. Dina thumar, tsukho na jangzhuk nyanchin kang tang, zhongkong zikog zong e, zongmamang sishong ni ji, zhojib tang. Tsukho na jangzhuk nyanchin kang wohkila longchin tang, amdu nyanchin, tsukho na wohkila zhalimar jangzhuk nyanchin kang, zikog zong argani lisil yekor jangzhuk nyanchin chu. Zikog zong argani kang chi ji, ganjib shi pi, shabar ge pushtag mi, wajir shtanghui wadan shin jendir shkab nga bi, ke jigni pa gojig shi wabi, cangmi nyamsa shi shu.
3: Sabi dam je wamu kwa chan din.
4: Chomchin sanu na pashji ya lo shig.
3: Mi bu rinzun je lo shu, warib chardil je yinum, zhonghui pashun ge rini.
4: Gam dib jin cha chung me to ngak gam dib jin se bi tam hui tam jing gu kong gang dang zang wu yan
3: tam jie ren tong a jian kem ma ge er ma le yan
4: a zhe ge ni ya ren tong jia mang gun
3: ka mang su le er ge ni jie zi ul se ba ga bu ta mi wo jie tang hui dan xin zhan de shi ge ba na ba

ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང
된 미뚝 징랑영 웅왁진지 초진 코르스 리 데른 글럭신 된 이나영 쪽고 총총 청마가 그나르집 가동아 마스카라 님비 워카질이 잠비 노라냐 중아 리와인 나티 잠비 노라 더스타비 럭슬 망아즈 소니리나 다줄 후중이난자그 지 흑좀저고나 갑 인난자그 담실 셰피카위난자그 시가 판친 니친스 토크리 Ri tainu chenge nga tsu tmo lakshi tsiyo la. Nyama ri la tsiri zong gangshi ninja songwa na tsikya ma li kongta chalzi. Tmo shi jizgo ka rang la gipi yuandanti nyama ri la tsiri zong gangshi ninja songwa na tsikya ma li kongta chal nang shiwa nang zhinta nga tsiyang chungti niwi li ta damu iri. Hisha ga kachang nyong nyong i datangi hisha manga zgu jangju tata shi gachinar. Ri tengna chi shuni na chung shi pi ga zlim tsna ga go ri yo no ga chan chung sem bu ga ta ri sil gang gang zga zha ge yo ni na ra di zgi chi chung chu chu ye ri chan chung dong mo yin na chu ki tgin jit chu ki tgin jir ga na yang a po zha ge m ga pa ma chan dib ga lang no ga si la a za ra a chin thang se ko no nda ra a yang shi chi ga lang no ga a zhong zha chan ba zgi che ta go ri si yo chan chung ni wa ti pa ga chi ga na nga xi zhong zga ra na tam zgi gar chung zhig che ta guo zhig xi yo jig ti chan ba rig bi gar kung ge nang a da na chung xi bi jing xi ge chuo ni neng ge si a da na chung xi bi ga ci ge a zhu gu chung chung cui nan zha ge neng ge si da lu ge tuo ji ga xi gu no ge tuo zhu cang ma me ge da deng ni dong ni zhi li tuo ji ga xin keng ge tuo zhu yong an pe bi xia ci san de se gu no de rig di zhi xie ju ye ti han chen ni jin na xi sim ji lu ra jin du na ga nu gu zhu chong chong cang ma me ge da deng xi sim zga yu gua neng ge si xa la shi la reng jin na da nu ge xi sim zga che ta guo zhi xi yo xi sim ti ka xing a chep shi de si ge ri de na ji ji de ti su yu deng na lian chen hu ma ge zhu ge ke de ni ge ke len zha yang zhu gu chong chong cang ma ke zga ni de mo zi a da li xia ge ta den zhu ju yi jin chen chi zga zi deng na zan ji ga qi dao ka zan ji ge gong sheng ge gam de da 저고총총 청마그 허랑랑그 린다 노누그 리카 허랑랑 아단 난주난 도누그 나님그 저고총총 젠바 티 한치니 다랑니크 정난 도누그 히샤 허랑니크 탄난 도누그 후이차 다 청마 저랑니크 디슬 자드기 이꾸즈기 차르즈가 이꾸즈기 지다팅이 공성근이마 뉴 던지나 시그 단지나 돈유코고니 조르는 거고니 자주 뜻다시 개치 아리 드나치 티츠 담쟁이라 당디 나총시비가 체크 찬총 동우 조기 등질 그나시 주일

ta lorum zhwa nga wa tamu ge lomaz gin dang chari phajir ge sir ge jung dun hijir ti dang nga chi si pa la che ta kha te lo nu ge khir ge jung hui ng si ge mang ge ta jeng gu ta ju si ga chi ga ta nga chi ge jung lo chan ba zgen ya na ta nga chan chung wa ni wa ge na si ju yel

0: 子比更等张武林冲比帕米街黑皮个诺热黑肉子街阿妈街人去比肉肉街阿罗不可嘛
1: 还加十次个五马里冲比娘子间这么的塞的布冲亲的里最近的三位帕克街让当是南部
2: 冲亲的啦
3: Yan zati denbi nyan kun zhuk bu nan ba. Darta che ci san xin nang gu nun de cong na yang zhuk nyan chen keng wo ki le long chen chi nan zum gandhi chen chi rik zi len chen chom chen dara ga len chen hin. Cang mi mman ta ta nyan bar rga si shi. Cam da ni rga shi wa man la jia ra pang mu zha xin ni ga shi bi sem chung diwa zir gu nu ga ka xi g zi chen nan bi nyan lam da go zhi shi yu la. Cang mi ta zhu bi ngung ni nyam si zhi shu.
4: Ara, talo ni semchong dewa se ni kakak zgan zhe jizi. Che to semchong dewa akh chikis mungu?
5: Ya, semchong dewa da khuch hamuz gara.
4: Dewa zgar.
5: Semchong dewa se rgutik dewa zgar da enjo re, cha. Dewa ti nyingas di na, kshi ga semchong enjo gu numara.
4: Chen, chen, wak sem toli wusung chung.
5: Ole mo, shchak gu sa zgar da chung jor kuma chung mo.
4: Da chu nyingas semchong dewa se chukku ta, semzong dewa zgitang chukku. Tamun dhuwa shani dewa zgitang ngayarga maanyo. Nga zinu rangan chersin chuk sa zgimar nik.
5: Ta tazu rangan jir chepa zgila tanu tarmo.
4: Sigan ronka ina karu chayin, giga khatang tena karu, nga zinu rangan lapji zgindra zgitang.
5: Chu zinu rangan gai tashchuk zgindra zgilog san zgimo.
4: Tincho ta ngan jyotsila shanra zi, semchong dewa gash tasa zoku ni argang zi.
5: Da da shanra?
4: Hara akhchik sattang zik, sara akhsim mani maasul zik mu.
5: Akhsim chik nyong song namana?
4: Tarunga meyma mung nirgo chu maap jira.
5: Ngit tamu zik maa kodaga saot.
4: Ta tarung chiji inan randa zikar nga, manchi khotag ina zikar nga, chi chakhu naakhu chan zik samchi yonar.
5: Ta yok.
4: Tishkab teta nga thondang nar, chindang rjobra ta, tonsla shaga zi.
5: Ta yanjur.
4: Ta ta mani ta. Yang yi mandro azg ti tang yi mandro azg ti tang yu tari ti.
5: Chungan kirla yang.
4: Chunga ta yang nari ti. Dekhun go ka u ti yo go zhu rab shak shak jir jay tang tang ta zina.
5: Ya, dekhun gach zina ra?
4: Ya, mdur mid pa ma la chab zina kwa na yotan jana me. Ranga wazg chayin ame yu.

0: Hajjar sil jitang ma sarvish tambi khtam jilang chu.
1: Ya chupunamba darta che che nyelim den jun shin ban de chungnu wokil nong chin ji chumchin da ra glen chen yin a gongli chung mi shtang khui ra she ba a mang le ka xi xua ro nyong xin ne de dina cham de ni yang chi la si shong ni yong bi a dong len ba ga ma zha xi chin jur ge leng bi di ji le ser gu nu ge a dong len ne mu shi ga sen xin nong ju yi le

Jakob gar zatim ni mondo lu riri gar da jigni ge chibzer ya tro na ba de ring ge lu ring ram bi dang ka ge cham ban da jili da de chu tro wan dar nga urta ju yil tani tro za na ta ju ge tislimik dina jigin tir de ring ge le chin dam sunu sha china zam ji gara ki ko ta ge zam ji ge le chin dab jili da li chena ba ni mu aziz ge lag chi ter da da wa ftan zin cherin ge lang nu ge xsi ge lag chi se konon da ta tang ge zam ji ge lag chi yin

dang chen agni go ayang jo ga kar ko ti cha chen agni go go ayang ta ni chob jir ko ya chung kang kar go ang se mar de yong go ngan dang chen kro go ayang to na yil pam go zin

0: Nyamkanamba che tsu de moyina. Shuni tsormu da jangchu nyenchen khang woshka la longchen ji ni na shwi len chen na hwan dab she ji yin. Ti tsu la tig dang karma nga chi ni ti tsu la de na war. Gu zong bi ro mu dang len chen na hwan dab she ji yin.
1: Tam ge go mu long de duo bi ti xim ge ma ji go bu.
0: 一件大事,